No. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استقرت بأمر السماء مطمئنة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. يقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أما بعد، أبيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولفنما دوكم تيندا الله سبحانه وتعالى ويربنا عز وجل achawa netuno sizafe nezibiranga zichalinam tumulajane wachitiwa Allah tabaraka wa taala
obulamu bajja tuwa embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo tumulajanira ebbanga lyonna otugabirira okubeera nga tumweraliikirira era tugabirire okubeera mpozzi nga tumutya ffenna batonde ng'abantu kyabbeeyi okumanya tugwanidde okubeera nga wakitiibwa tabaraka wataala tugwanidde okubeera nga tumutya kubanga yatusuubiza bingi oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi mwembi yatusuubiza atugamba tabaraka wataala n'atugamba nti inna batasha rabbika rashadid yatugamba nti ebibonerezo bya allah tabaraka wataala mwana wattu bigenda kubeera oba bikakali ne tumutya ne tumweraliikirira ebbanga lyonna gyali gye tugenda okudda naye twebuuza tugenda kuddayo naki era tuzeeyo tutya ebiseera ebisinga obungi mu nsi mwe tuwangaalira mbaamu ebyokulabirako omuntu okudda eka ng'ava okukola si kyekikulu wabula ebbanga lyonna ekikulu ekiri mu kuddayo awaka ogenze naki bw'oba ogenze n'akaveera kalimu ki waliwo alina akaveera nga zzeeyo awaka kalaba kalimu omugaati kalimu sukaali kalimu ennyama kalimu ennyaanya kalimu omuceere nga kaveera ka buvunaanyizibwa ne wabaawo agenda okudda eka nga kaveera ke ayinamu manda ag'ebibiri n'eminwe gy'amatooke egy'enkumi essatu ne wabaawo addayo awaka ye ng'ayina biriŋŋanya we na mukene n'abaamu n'akawunga ke ne wabaawo atasobodde kkafuna ng'akanoonyezza wadde ka mukene wallahi nga takafunye abantu abalina saaviisi za njawulo era balina obwomi bwa njawulo newankubadde nga bonna bagenze n'akaveera awaka era obanga omubbi waakubba tasobola kutwala kaveera kali mukene na manda na kawunga n'aleka akaveera akalimu ennyama omugaati sukaali twala tugende omuceere tasobola kukaleka era waakafuna muli awulya n'akamwenyo nga kakomyewo ntegeeza ki mbigambo ebyo tugenda kudda eri allah tabaraka wataala naye bulijjo ekyokuddayo si kyekikulu wabula ekyokuddayo tugenda kugenda naki waalaisa li insaanu illa ma saa tugenda kugenda naki byetugenda okugenda nabyo ebyebbeeyi byesaagala muntu yeerabire mu ntanda ye era nga bya bbeeyi byetusuubira okubeera nga tukane mu maaso ga allah tabaraka wataala mwe muli ekitendo eky'okutya allah saba allah akimpe nammwe akibawe ebbanga lyonna bwe baba ogedde katonda obeeko endowooza gy'olowooza ey'enjawulo
Nobula mbota ambulia mwenge jobu itamu. Atofu mitize kubula mwenge komelo obujo kubo wenja ulu. Chovola wala tabala kwa taala atumanyi ngaba tondi. Ile atusaka mateka ngamanyi baga teka ko. Chovola wa nabi wa fi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Buyatuka anga kuna kuna uruwale ilo uruokuna. Buyatuka anga kuna uruokuna uruwale ilo. Nabi sallallahu alaihi wa sallama. Yachusa anga mumbira yebi okulia. Ngoruokuna runo. Nga alabidua ko, nga siba oruna kunorokuna. Chawa liriza ya wangalanga na baba sahabawe. Irana abagama antichemboza chabei. Nyona kunorokuna umana we miuja kulea muichi wajiripoti nga masoga Allah. Buli lwakuna yasibanga nagamba negomba fahibbuhu negomba okutwala emirimu gyange wa ana swaim nga nange nsibi yali sallallahu alaihi wasallama era nga yindabaye ku nsonga eyo idha ninze nawe Ira buvunanyizibwa bwange buvunanyizibwa bugwe Okulaba nti nawe we kwanya kwanya Osobola okubeera nga werekereza Olw'obulungi obuli mu kintu mu mulako olwo olw'okuna Bw'oba osobodde nawe obeere mbagenda okusiibako Allah ashirambika mu Qur'ani nkitiibwa Wakitiibwa tabaraka wa taala ashirambika mu Qur'ani nkitiibwa Era nga atulaga Muteeka mbulamu n'obwensi Allah atulaga Entambula za fe, nenkola za fe, nenfana za fe, zonanga azina irazimanyi. Allah chalambi kanti muadhi sumi wa guru, nagama tuwala kadekalaka na linsana, Allah gamba tuwato ndo muntu. Wala kadekalaka na linsana, tuwato ndo muntu. Neya gama tuwana alam ma tuwasuwisu bihi nafsu Allah gamba tuwato ndo muntu Ila tumanyibulunji nyo bichi ebira wakanya obulamu bwe Abantu musimu no Allah byatonga yatonda Tuina ebitu chankaranya ebira wakanya obulamu bwaffe Musimu Allah muyatika Tuina Allah gambi Wana alam Matu wasuwisu bihi nafsu Allah manyi Bantumwe Bichi ebira bankanya Emiyo ja bantu Emiyo ja fe Tula fe mulungi Mtuwabeira aliao neenga aina omuntu asojo moyo gwe. Wana alama tuwasuwisu bihi nafsu. Allah ya gamba wanahan akulabu ilihi mini habuli ni waridi. Na gambe ichono
na fetulu kumpi nyono omuddu oyo okusingira ddala omuswago ogw'obulamu. Allah agambye nti wana alam wana hanakulabu ilayhi min hablin walid, naffe tuli kumpi nnyo n'omuddu oyo byonna byakola okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu. Ekintu te ekirowoozo mu aya eno, Allah tugamba nti bantu mmwe wana alamu ma tuwasiwisu bihi nafsu, tumanye biki ebirabankanya emyoyo gy'abantu. Kivulawa nti omwoyo gw'omuntu guteekeddwa okubeera nga guyina ekiyitibwa alkanaa, nga guyina ekiyitibwa okumatira. Ebyo bitwala emyoyo gyaffe, bituleetera okukola ebibi. Bagamba nti omuntu wakunyigiriza akwerabiza okukola Katonda by'ayagala, singa aba akunyigiriza. Atandika mpola ng'asaaga, naye amaana akwerabiza Katonda ky'ayagala. Wana alamu ma tuwasiwisu bihi nafsu, naye agamba nti wana han akulabu ilayhi min hablin warid. Allah lugamba naffe tuli kumpi nnyo n'omuddu oyo okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu. Amakulu omusuwa ogw'obulamu guno ogw'omu nsi ngo mubasiba embuzi. Kyo kitegeeza nti mu ntambula zaffe ng'abatonde, gwe munaffe omulungi ali ku 8:6, Allah atugambye nti wana hanu akulabu ilayhi min hablin walid, era naffe tuli kumpi nnyo naye okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu. Kitegeeza nti Katonda affe atumanyi nnyo. Wakati mu kubeera nga oyina ebikutawaanya ebikusoomooza, Katonda waakumanyi nnyo era akulaba buli kyonna ky'oyitamu. Abantu musimu etuwangaalira, neewunya abantu musimu etuwangaalira, ani yabagamba nti mugenda kubeera mu bulamu obusinga okubeera nga bwe bulungi? Mugenda kubeera mu bulamu obusinga okuba nti bulimu kunakuwazibwa? Mugenda kubeera mu bulamu nga bulimu bye mwagala byokka? Wallahi la wallahi. Era abaatusooka tebaalowoozaako ndowooza gye tulowooza olwaleero. Wana hanu akulabu ilayhi min hablin walid. Allah agamba nti idh yatalaqa almutalaqiyani ani lyamini wa ani shimalin qaid, atulaze nti ali kumpi nnyo naffe, yaani buli ky'okola kyonna Abdullah, Allah ow'ekitiibwa akiraba era aba akimanyi w'okikoledde. Kivula nti omuntu yandigwadde neyeekuŋŋaanya n'asaba Katonda amuwe okulaba ewala, kale akole ebyo Katonda by'ayagala aleme kukola by'ayagala. Dwaki akola ekyo? Allah atugambye dwaki wanahanu akulabu ilayhim. Allah atugambye nti ni wanahanu akulabu ilayhi. Aha, Allah tabaraka wa taala ali kumpi nnyo n'omuddu yenna, min hablin walid, okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu. Allah ali kumpi nnyo naffe okusinga omusuwa gwaffe ogw'obulamu. Yagambye nti idh yatalaqa almutalaqiyani ani lyamini wa ani shimalin qaide. Ky'obamanya Allah agambye jjukira mu kiseera bwe babeera ku ye nga batudde ku mukono gwe ogwa kkono n'omukono gwe ogwa ddyo. Idh yatalaqa almutalaqiyani ani lyamini wa ani shimalin qaide, ekiseera bibeera ku ggwe bamalayika baayogerako ku mukono gw'ogwa ddyo kw'obayina n'ogwa kkono kw'obayina, naye ne wojjamu engoye zonna, wallahi tosobola balaba ne buli ky'okola kyonna. Katibin bakiwandiika.
Bulicho kola chona chua andikiwa nechigenda kufairo yo. Iranga voli ya mabanja wogendo gasa sula. Gwemuna fomunji atuuliriza kuchana munana komoze mkaga fama busoga royo. Woli ya amabanja wogendo gasa sulia. Manyecho. Ila chitegele, timwana watu, chobo manya, timaya alfidhu min kawli, ila radehu rakibu na atide, tewali chigambo chanda mtu chakola, chafurumia, ukuja uchilika wandisi wa meka, chiliko abo wandisi wa bizi. Bokole chirunji walhamdulillah, bokole chibi, chiwandikibwa, chobo manya, bulisho na chokola Allah chitadeko embera echirondola idhi ya talaka la mutalakiani anili yamini wa ani shimali nkaid malaike wandike mirimwe mirunji ne wandike mirimwe mibibiri kugwe mungana ya guampliliza bela wongo tambula munsi gwe tambula bute munsi Gwetambula ngo gendo chankala nye stambula ngo gendo kumonta chona chagala. Uwa mindi, gami ntiba, agenda okuwa andika kosimu tumuno. Agenda kuwela malaika anti jamado yo, Sulaimani yo, Abdullah Jalia yakozechino. Yakozechino. Wali yo lunako gendo kula masa o lunako lagani. Ala lwa gendo kule itirabi nabi wakule mbezo kola. Ima bikutuwale mkwesi ima. Owa mkwakule mbezo kola. Ima bikutuwale mmuliru. Hivi ya talaka le mutalakiani. Ikisabe ila kuye. Kumkono guo guwa dio. Nogwa kono. Mwana tuwa malaikabo. Ngabate binkedi. Tosobola balaba. Tosobola balaba. Haa. Na yo mukiriza manyanti byo nabyo yogera tobyogera mukama ba malaika babirabye era bagenda kuwa ku bujurizi Allah gama tuwajaat sakaratul maut bil haqqi ma yafidhu min qawli ila lahi raqibun atid tiwali mwandamu chona cha kola musimuno Kwa inama chikabu wandisi babiri, malaika wandike birunji ni malaika ewandika ebibi. Chobo manya. Malaika wandike birunji, ewandika ni malaika ewandike jemitawana jokoze na ye wandika. Chufola wafaire yonkuru nyo, omuto kube iranga ojirongo serezamu, nojiro wozako, nobutetu alia waguru, oloze kufaire yu. Ya gamba tabaraka wa taala na gamba ati wajaati sakaratul mauti, wajaati sakaratul mauti bilhaqi. Obo chali yao, oche magaza, odeno, bakula virira, oliku masaji, oliku nyatuji, oliku lachi. Wajaati sakaratul mauti bilhaqi. Nebujobu kwa wakufa ngategi mazima. Wallahi. Obo che ya gara, orwana chino, orwana oli, obo chari mumbe irazo. Allah agambi ntuwajaat sakaratul mauti bilhaqe, nebujobu kawo kufa ngatege mazima. Atenga mazima gwega joku sigala, gajja kujolu na kumuna kwa ensele itama ulie gayo. Egamenti abange, muatege de, Chivumbi zembu ya ga ezika zengo ye. Esoani ye wajivu nise. Bagi enda kufumbe mmele ngofude. Nenga tuwaja agenda kuleta soani ya mugenzi. Ne wakuwa daba da sene mva mama wanga kwa gala nyo. Tasola kusena soani yo kubanga. Programu ya wedeko tiba chajina. Iwa nangi. Wajaati sakaratul maut bilhaqi
nebujja obukaawo okufa gyoli. Allah yagamba nti dhalika makunta minu mtahid, dhalika nabwekityo makunta minu mtahid. Omwana musikya abadde alowooza nako ng'abadde akola byakola mu nsi muno, oba tulina omutawaana abantu bakola ebintu ebinene, boogera ebintu ebinene ebinene bwe biti ng'ekizimbe kino ku TikTok. Abantu balinawo account ku TikTok, naye abantu bakozesa TikTok mu mbeera y'okwerabira nti enkya bagenda kubeera kirala, bagenda kusikana Katonda. Wallahi abantu mukozesa bubi empewo eyo Allah gy'abawadde amayunga TikTok, abantu mugakozesezza bubi. Naddala ng'ate oyina essuubi, oyinayo ennaku ezoogerwako bwe ziti, Allah lwagenda okuleeta naye ng'akuleese ng'oyina amabanja abakubanja. Wajaati sakaratul maut bilhaqi, ne bujja obukaawo bw'okufa ng'ate mwana tuge mazima. Dhalika ma kunta minhu mtahid, dhalika ma kunta minhu mtahid. Taimu eyo njirindiridde, naawe musilamu wange gwampuliza muganda wange naawe jirindirire. Kinana mulana kawumuza mukaga fama busoga royo program daji tuliko mu mbeera nefaanagana bw'etyo. Allah tugambye nti nno bujja obukaawo bw'okufa mwana wattu ng'ate wajaatu sakaratul maut bilhaqi, ne bujja obukaawo bw'okufa. Allah tugambye mwana wattu dhalika ma kunta minhu mtahid, na bwe kityo Allah tabaraka wa taala dhalika ma kunta minhu mtahid. Sera kalagaane tugenda okuba tuviramu mbulamu n'obwensi, olunaku olulagaane, etayimu endagaane, ekiseera ekitaliko kukola ki, kwebuzaabuza. Yagamba tabaraka wa taala ow'ekitiibwa n'agamba nti wajaati sakaratul maut bilhaqi, ne bujja obukaawo bw'okufa, dhalika ma kunta minhu mtahid. Na bwe kityo omwana wattu Allah tabaraka wa taala bw'atyo bw'aleeta embeera ze nga wabayagadde Allah tabaraka wa taala. Yagamba nti wanufiha fi sur, wano bakuleetedde embeera obadde okyeyagala, oyina by'okola, oyina Allah yagamba mu ayina, agamba nti mu ayina Allah agamba atya, Allah agamba nti la ya nedda. Allah ayina ajja yagamba mu mbeera ey'okulowooza nti nno okyaliwo era weeteeseteese, Allah agamba ati alaba aya wenvudde mutwe ya rabbal alamin, njagijjukira. Mala kuli mauti emaze okubeera nga etuuse, siraga kuva mulamu obw'ensi, wanufiha fi sur dhalika yaumul waid, obadde okyaliku olwo Allah tabaraka wa taala n'alagira malayika ebeerenga efuwamu eŋŋombe olunaku lwayo olulagaane. Olunaku olulagaane malayika lwegenda okufuwa eŋŋombe ng'abantu bali mu bbaliro, abantu bali mu jjana, abantu bali mu muliro, bancyoma, bali mu muliro gubacyoma. Wajaati sakaratul maut bilhaqi, bujja obukaawo bw'okufa nga si byoliko. Yabadde awo n'atambula mu kaawo n'alya ne kamere, Allah n'asitula n'atwala. Dhalika ma kunta minhu mtahid, na bwe kityo ng'omwana musikya abadde alowooza mu kiseera ekyo. Muli awuli ayina amaanyi, awuli ayina eddoboozi, awuli ayina ekyokwogera, ne Allah agambye ti mwana wattu akaseera akageraku kazibu nnyo era ka lunaku lulagaane. Baada kuba mu bulamu buno obw'ensi, Allah jalla waala ow'ekitiibwa ng'atuggye mu bulamu buno obw'ensi, nabagamba jiri nabagamba tulina essuubi eddene ery'okubeera nga tulina essuubi eddene ery'okutuuka mu maaso ga Allah jalla waala atusiime. Tulina ebbanja eddene okutuusa mu maaso ga Allah jalla waala ow'ekitiibwa abeerenga atuvunaana ekiyitibwa okuyingira omuliro. Wajaati sakaratul maut bilhaqi dhalika ma kunta minhu mtahid, Allah natugamba
onakola olubuyomalu lindi lirenga lulwe wanufiha fisur dhalika yaumul wa'id ochari kuolo ateira mumbira yemu mbufu wemu wanufiha fisur Allah tabaraka wa taala agamanti egenda kufuibwa mwe ngombe olunako olulagane malaika egenda kufuwa mwe ngombe Allah jaya uliokolo omulimu ogwo efuwe ngombe ebitonde byonna bigenda kufa efuwe ngombe ebitonde byonna bigenda kuva muntana byonna bigenda kuddawo Ebe nabitu tuwa lakuna kuno tuwetekira tekira wanufika fesur dhalika ya umul wa'id. Baina fuwa mwengombe olunako olula gane. Abantu wave muntana zawe mweba maze banga nga wachari muntana ngombe fuyidwam. Abantu wave muntana zawe olunako olula gane autuwa tumaze okolekera nga tumaze okolekera. Okuva mu nsene tawanya tuyingidde enkomerero tuyingidde kabulizafe Allah yagamba nti waja'at kullu nafsi ma'aha sa'iqu wa shahid Era mu kaseera ako Allah tabaraka wa ta'ala atugambye nti waja'at kullu nafsi Allah agenda kuleeta buli muntu yenna ma'aha sa'iqu Washahid. Mwebi ya kule mbeza okola angaina yobule mbwe Washahid. Na abagendo muwa kovu judizi Abagendo kuwa kovu judizi Nti Allah yo ya kola chino Allah yo ya leka Allah ya kwata chino Bagenda kuwa kovu judizi Allah tumali ya Rabbi Bagenda tuwa akobuchi obujulizi. Wajaa tisakatul mauti bilhaqi. Dhalika makunta mimtahidi. Kumutusibi ya wadasu miranti aswano kufa. Fulomunewe ya aswano kufa inagweni na afa. Awatali gamanti ya bademu sajja mkulu. Wabulanga ya bademu vuka. Bionebi yunga bikola Allah na akuta. Allah tugame tuwajaat kullu nafsi maa saiku wa shahid. Ngombe fuiduamu. Imazo kubirange fuiduamu ngombe. Olunako ulagane. Ne wakatuwa kubira ngombe fuiduamu. Awakatuno nyo badene labidimu. Wagenda kubira wensa sage. Ngombe fuiduamu. Wagenda kubira wensa sage. Wagenda kubira okuduka. Egenda kufuibwa mtu belinga tole kere baliro. Nga tewali kuambala. Tewali agenda kugorole lango ye. Tewali duka lango ye. Fina Allah twali. Abali abamanyi na abali abanafu. Abali abakulembeze na abakulemberwa. Fina Allah tutwali mkasira ku atuliti Allah tabala kwa taala. Allah agama muayim kusonga ye ngombeyo. Ya gamba Allah nga agama mbaka na mgama tuwala utara. Muhammad koli yaba idhiri mujirimuna na kisulu osihimu inda rabbihim. Abo nabali ya wajim. Webagendo kote kemi tuwe masogo mlezu wawe Allah. Ninga baga manti Rabbana ayo mlezu wafi. Abusaruna tumazo kuwira nga tula biembira siye ya bulijo. Wasamiina no kuli atuli deja na manga atokota. Na ye farijiina na amalu swaliha. Allah tuyambu tuzeyo. Tubeirenga tukole emirimu emirungi joya gala. Inna munkinon.
tumazo kakasolwa alero abangi we nabigenda kolebwa nga tewali agenda kunga munne wero omuntu asobola kunga abantu nga agala obuyambi nakunga era naweza bakunze naye olunaku olwo kyendu jukirako tewali agenda kusobola kunga munne jomu agenda kubeeranga alasala amagezi atusa atya mu bbaliro. Allah agambye nti wanufikha fi ssur egenda kufukamu engombi dhalika yaumul waidi olunaku olulagaane emirembe gigenda kugwa ku bantu. Allah yagamba nti wajaati kullu nafsi maaha saiqu wa shahidi wajaati kullu nafsi Allah agenda kuleeta buli muntu yenna maaha saiqun wa shahidi mwe byakulembeza okukola n'abakuwaako obujulizi. Wero musa abantu balimba, wero musa abantu bawa obujulizi obw'obulimba n'abakuwaako obujulizi. Musajja mukulu n'abagenda okuwaako obujulizi aye eno kamala okulaba katono nnyendo

0: mwezi guno kubanga okugema kwa mizo zikuida kubawo ngena kudo mwezi rulala paka ngaitanu omwezi ogwe 10 abana be bali kugema bali wagati wa miezi 9 ne miezi 5 na 9
1: tuogerezike nya kuno omukuruddeho asabanga ni DHO avanza bulungi ku nsonga dibibula mu kuva ku ebuna mu district ye Mayugi ya tuinongulo bulungi ku nsonga eno nga asabye abaziro okutwala okutwala ensonga eno nga ya mutawana ino okutwala abaanaabo bajja maiso kingibwa ekirwaire ekyo ekifuuse keitira
2: obulwaire bw'olunkusense buli kweyongera mu baana baife abali wansi w'emyaka 5 so gavumenti yaife neya Uganda eviireyo okubona nga tubaawo n'okukinga abaana obulwaire obw'olunkusense era nga kino kijjakolebwa mu Uganda yona yona nga ni Mayuge wano weegwa so okuva nga olunaku lw'omwezi olubeeryeberye omwezi ogwe 10 paka nga ennaku d'omwezi 5 abasawo baife bajja kuba mu byalo byaife nga bakunga era nga bakinga abaana baife bonabona okuva ku myezi omwenda paka kwabo abakali kuweza myaka 5 bajja kuba nga babakinga ekisiranga tulikubita ku bulwaire bw'olunkusense aye era tujja kubonanga twagala okukinga abaana obulwaire bonabona bunamuta n'okubonanga abaana baife bafuna amakerenda agalwanisa ebiwuka mu ndada ibwe n'okufuna obulezi obubayamba.
1: Ntegereza gabatigo nga zingire kwawo afunvuwe bwino ya mpuruguma y'obwana kyabazinga wecha ruchi necha busuga amatwikira game mpuruguma y'obwana bagongeza yokusobozisa abanansi abiwanga Uganda okujja maiso okwegema bulungi ikombo okwegeita okujja maiso okwegenga nente kateke dokutirika endole eya isi bantu akulembera mu bitundu ebyetoolo ngera omuguto ogwo gwa kutuusibwa olwaleero afunvuwe kyabazinga ndikwira n'ebirango nga byandawulo.
3: Ago nagabaira makuba g'ensonga wano ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM Ondi kumwoyo.
1: Nkula msalo verera era bwongerwa nako bantu bali kujye kumira ku radio ye isibantu mwene kyabazinga wa Busoga Busoga Royal FM birango byanda urufu nako wandika ekitongole echa planet German Solar Limited chikuidukiza nti niwo kabla yo okubegeita ku ngaba na Uganda abandi munte kateke dokutusa ku bulungi obuweereza buno wa manga obuweereza buno batu safrije mpangazi ni disole mpangazi edamani agenduba na masanaze gaifiga na gabulido mumbera ngeyo bakutegeza nti kufuna frije oba sola oyeba kubanga ovunanizibwako osasule sente munkola eda kibanda mpola geme mitu ali 15 osasule mpola kitegeza nti bulisasira oyeba kubango tanga yimitwaru esatu donka choka nga friji ye kolesente obasula ngeingiza ama kulundi isasula yonka yimitwaru ama 40 bwe bigema oidafu na bulungi friji ya display empangazi bulungi ere ya glass empangazi yimitwaru ama 40 yo friji mbaino ya basubuzi baganibwa mu district yembala bembali mulirize bulungi wanu embali yo oyida kubagana ku rugudo lule olwana kaloke na Munsi Road okulingiriza oba opposite Florida supermarket oyida kubagana ekiguru iyo ifiganga Busoga oyida kubagana inuma wa CPS enkuru CPS eiganga walinga ku dipo eda Coca-Cola iganga butimpigano kuba kunambe de sim otegere bisinga kunte kateke yo 0 musanvu musanvu musanvu emisanvu mvwa kuba esatu ndala mukaga 3508 oba 0708 82 tegere ebisinga WhatsApp number yabwe ya 0758 595 ndala 75 tegere ebisinga kunte kateke bakuwa abakuguba atambuza bakulawo yalinge kumbere yobwerere besige akasera kampigano etendekere lya man area Adnai Media and Vocational Institute ya gani bwebwenge ibinda bakwaniriza era bakwibukiza ndo kusomesa abana buvunanizibwabu ayo buvunanizibwa bakugemeire kukumpi ekitundu tundu ekindi munkole eyo ja otwala omwana asome emisomo lino wa manga ni omuntu omukulu ja buti osome tailoring nuko kutunga engo yingo kulise chalan soap production okula sabuni bulichika mechanics and driving nuko kufuga atenga nibi avuga idio wikanika ICT computer application nibi akabu idio biege hairdressing nuko kukabu njobu wa kukule mviri name

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira g'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Oli otyeye muka kwa mgonzaji kumire kwe yeisi bantu lata chabazinga wa Busoga. China na munana katunizi mukaga Busoga Royal FM. Mauji gansunga sawa. Weze yo kusatu yo kuncho ina kwe do mwezi satu mwezi gwa mwenda. Omwaka mkumi ibiri ya makumi abina mukaga. Ndi msabda mvabu gwiri ya Siri Ashraf Waman. Agabutin nga kutusa kunga gansunga burunji. Mva kuidanga kumzinda longe mayogeri ya kube wakubo mwibi ya kube wa mizibu iranga alike iwa mkatitida. Abataka bakawike okuvebu ye yongo waife atuseyo tuliba kubiroza kwa kasira kauti. Eri omuntu asanraiza emiri mbitu ndebi gangeyo ayagani ba munomba ya pangisanga akazi nganembu ya gedi kunta. Polisi ekamuli eri obulizi wa government ya kune iwanga bwegire maiso nukuba atenge zula ngeriyo abantu ababu abagufiro mugano okweyiriza ng'obulezi buno obwa gavumenti yeyiganga. Oli otya ye mukagwa mugonzi ajye kumire ku ladi yeyise bantu lata kyabazinga wa Busoga 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM agensonga ku nchoncho kuno ninze omuvwa bugwiri Asiri Ashraf Waman agabutin ndikiriza ntandikira nago mu bunkule y'obulambalamba. Abata kwa kuvwa kuchareche mkonde cha gane wa mwigolo ziri ya busakira mdistrikti ili mayuge mwisazali sivantu ili yebu na babali ili omuntu akobe wakubo mwibi bavu otianka emiga kasira kampe gano erangono aleke iba mumbe ila mbi inongalite gezibu kubanga okuira enguru katunda inzo kuizibibi ono alikobe wakubo mwibi abata kwa iba vwiri mumbe ila bamulanga emizi dinedo wibi edifu sivanabali wu okusuza abana tukumbera ya tibuche choka ngo ifatu seyo bulamba lamba sikanda san junior aidatu lorida brunje nsonge vile kwa abantu wanukuwa mbera bati ankono emigo evidendi da kubeitaka huu ifu mshalisho atu seyo brunje katumege ite kubulamba lamba atu sigire chifana ni mungkule ya marubozi kwebio vile kwa abantu wanukuwa mbera sikandi oliku ya isi bantu chabazinga.
2: Okay, bagwa bagonzi abakujama isongo kuri za 88 akatoneze mukaga radio Busoga Royal FM wendo gerasawe ndi kuchalo HM Konda chagani bamwigoroza eri busakira mu district ya Mayuge eranga ndi munku yanda eyabantu mukabali kano kebeta kabere wagati akabali kano kaula egoroza eri busakira abaza bifa barunji na egoroza eri mpungwe eranga omusadari wagati wa myaka 40 ali mu jacket yae bamutemye jambi ya mutwe wanaba wanaba katonda aba mwambye bwambe eranga ali mu China wagati umuliza ifomology nga kusigira chifanye eranga wendo gerani na abataka uwano eranga na voice ya person LOC 1 Magumba Safii we mukonda atenga yali sente LOC 1 ebisanda ebiwera ku bwana Magumba Safii live grade ya baba chabazinga China na mnana katonze mukaga radio Busoga Royal FM sigira ku umuliza ife omulonja ali ku radio eno sawe eno ekiri wanwe kitiwa.
3: Na wow. Yanziza okumpa kati soko gela kweri ya bantu mbairu alero luno bajo kuchencho batu koba antiganu waligo omuntu waligo mjiro kutu ukaunga omuntu bamute miete migano tate gere kekabulu unji ayo nga musa adamukuru ayo luku banganti nteda abuze kuigombele liye busakira lino ebyalo nga bisatubia na vina batambile nga baviva kale tumwaga inegano nga bamute miyetemye alimu mbele talinu njera nga kakasanga tawone
2: wakitibu nga isigira kwa mwuru za ledi yenu tuile mama ule batukoke ndi kushalu kunoba ibie kwente ni piche indi bajage nesonga yontufu
3: nesonga yontufu ba ibie kwento lale nobuile eranga kuno kushalu kunoba akai ba kwente nga mukaga nga batu iba nolo ale nolo baibi ente eka alio kuboneka ne pichi yo naba bairiba jire na yo
2: omuru za ledi yenaba endo kutegera omuntu ono timu mwidi timu taka wemu
3: tabo nekangana kuera buli alikutuka utamutegera ninga gavili ile sawe nkubirikiza abantu mubutu ufutukole tuleke utufe mtu ebiyo kuiba wavayo vwe yota mangike
2: leka tufune kuna kaza ile wagwanga
4: ama inagange ni nze tabo za madini okuvwe mukonda ebuche ilo ruare luno mugwire gagati kusaa musanvu bakubengoma nganze bwendi mukazi nti okukolachi okusituka nagulire sebu cheire twagulira ati omwibi ali mu kibali ekyemukonda gansi ekigabagana n'impungwe ni mwezi kati ago twabawo abataka twena nga tuli bangi era baamala kusaga yeneyo batuko batikaine ne waita yona batwireyo ente nebu bali batwireyo ente
2: okay
4: nze mbasaba kimwana isho okuva emukonda bairwa lero batuletera awo mulambo muguba lyawo ekyawula mukonda ni mwezi era omuntu atutumwidi oba avira ayi bwetuwulire ati ebu bali baibyeyo twawulira ewaita baibyeyo pikipiki kale omusaada oyo tutumwidi oba aviraga tutumwidi avira sigereze basaki mwana ekyo kuva
2: okay abawulisa baifa balungi wangisebo
5: omusaada oyo ali mu mbeera ki bamutwaire wasaawa dino
2: wetogera nga wentandise muntandikwa akaali mu China wansi era embeera tidiryawo nti asobola okwira engulu kubanga amajambi ya mangi n'ebigere babikutwire aye ngaomuwuliza nga nkusigira ekifaana ali mu jaketi ya bulaaka so iwe omufumbo wenabana womukyala nga wabaire ku niibalo yafuluma munumba osobola okuboneka nti oyidde wano polisi eyekaluba etuuseewo tuli kulindira polisi ya mayuge kujja maiso okuboneka nti etuuka mu kiseera kino aye ngaera omusaada basoose nakumwokyaku ayo kumwokya kikwewunisa abantu bamwokiikyaku yamala yabuuka oyera kumbali kati omuntu buli omu yajja yeebuuza biki ebikujama iso okuboneka nti bitambula mu igwanga so basabire banyabo olwakaseera lekandira mu studios nkaali wano tukajjajama iso okuboneka nti bategeeza amawulire agali ku kyalo kino ekyemukonda nsigaire omwana w'abantu sekandi Hassan Junior Kiria Voice omusadde yenkana aliko dukala Africa okuboneka nti nzaaliba ku kyalo Amatende X-Meeting.
1: Nawao, sekandi Hassan Junior Isokayo, mwisa zali isi bantu chabazingiri ebu na mdistrict ya Mayuge. Ebi yunga atuobiziza kumbali chitongule cha polisi okuvwa kumbituntundu ebi isa zali isi bantu ili chabazingiri ya chikunu mdistrict ya igangeyo. Batandi soku ulekiriza kuntisa ebu tkira abataka abe chale cha service zone echa gani uwa walina bitende banada baga nikiriza omuti yami Abu Bakari wange miaka 45 edobu kuru ngafirire munumba ya pangisa abo gresgeni yaku niradi yeno mbaini mwende nombe yu mubiru charisi avuati geza ntio mugenzi yaka sirakampe gano abe ili ngajama iso kwe gemi yaku embiri medoku subula chubukanga veine abamu uliza ngabamu kubirama simu ngatagema na abe yudhi okujo kwe tegeleza ngono ne mbuya gaidi kazengo ye mubiru atu inongo ile bisinga kumbozi yen ya bigemi yo wife ati imechiguru iganga
6: mwere chali sirando ni wali omufu ante kizuwe chiri wu kwa mwumupangi sawa nga chiri kuzuli kwa uwe mwuru no baini nga mwere te hile obutepe buka atu unda ba kukuna kuruiji mwuruiji lusu vila munda ba mwere kwa kasimu nga kalikuliza munda munu umba ba andeta kukujo kumena hidi nisa
1: ebyonga tubiziza kukumbali ya magambi ya gandi echanchiri uruna kuuru walira gensonga na agaliti gezante chitongole echa pilisi okuvuga kumbituntu ndebie mutetere ya igombro liri ya gandi wa mdistricti ye bujiribe kubititenduru abantu wa waliza polisi okuja maiso okuvuni omutiami owe miaka makumi abiri n'omunane dhubu kuru omwisuka mayende paya sio ya kubibwa okubu omu ibi erango uwe byobu ya bukozi kucharuchi eche ine iguma chagani wa mwigombro lirio heria mutetere mudistrict ya yevu jiri yeyo huo ifagalonsa nga sinzirebu yeyo ni riagu wa umaru ategeziza nti uwi yoyo bajiro kwe unengiriza nga ebi kutia ebi mwamibi ya buzeu irange chikuti yeyo echi uramu ekiro ama kumiasa tu agazito uburu unji nga ya gejbe kucharuchi enecho bagaga minkiriza nga kukwime kukaru akali kumbali mbali ya uu hivi ngambonge bibiatabu ilaba kule mbezi naba takababulido vya kulamu umuigo ilangu nuba mbiemigo mizibu nedindi daku baburu unji itaka hivi singa kumbozi yeyo polisi etani sobi bulikiriza ku chokanga batakababulido na bavua okubiru unsanga bagimia buru unji owe iferia guwa umaru havu tegeza ndio kuno nengiriza hivi singa ukumbira ngeno kutandiki kirewo mbagirawo ebisinga abataka ebujiri babironsi samuru isivantu.
7: Nize kya manero siwano onda jesse oweka yogera tugemye omuyibi we mwani ayite wa mwende benoni nga mutuze wa naigoma yebye mwani yadile taya dadi kuweka wa mzee mpambire kayogera so tumugemye nga lidi tolayo pamuleta ku police
8: ninze nyekecho rozi vice chairperson oweka yogera vaire sawa 12 ne kitundo kuncho twagemo omuyibi nga ni mayende okuva naigoma mwani yadinoze wa mzee mwanyama awona siyisimu e polisi ya kozovu wango ya ida ya mutwala ne yanzaba polisi ne government ya Museveni webale kutuletera polisi kumpi ebululu mutu yambye ino webale mwebale mwebalire bana abazaire muzala aye muzale nokulagerira bana abato muleke kutuiba
9: nze Simon Kiranda uveka yogera mbwe ino omuntu oyo ngali kukukusa ebintu ge yabitaire mwe mubuziza anti ebintu bino oli kubitwalaga abera ageza kokulumuka na mugema na okukobera vice chair mani yaida wa mugemesa kumakono ga polisi
1: na wao ekitongole kya polisi okuvwa ku bitundu ebya district ye kamulika kaisanga wekivuniza yo mukyala mani bwakweri n'erya nango biridi ya nabambi ndibeka jama iso kumangeno nenkereza ku olokugwa ku bulezi mu hospital maspital agenda ulaga government yoku agaandikibwa ku burungi ekigambo kitegeza nti ay obulezi obu bwa government ya kuneye yanga kyokanga bano babebe babukulisa mu nkola yumenye obamateeka mu maspital agubuntu obuntu ebikolwa ngebi byabere bulungi bubikwe kwete byakulibwa abakungu bakuna bichirongule cha pirisi ngero kusinza kuwinwa owe chirongule cha pirisi msoge ya manina nori afuandi Samson Rubega vyavote gezala diye ya bantu birazi oburungi ndio kuno nekiriza konsonge no kukaji oburungi mumaiso owe ifaga wenda nga sinza burungi mbitu ntundubi no eriyo vyavote kutegiro kufairi Samson Rubega ya tulonkiza ebisinga ukumbira eyo
10: Polisi ero mkamuli district ya uluvanyuma rukuti meze wako mkumba tuuze. Tugenzi netusula dagala iliwe lako. Ngaliti ilibizu wakubanti nulia bibwa mu government ya duwa didagali ya government. Ati ilangalia bibwa mu stores za government. Nibimi iliwe lako itusanzi mkwa duka tuwekebejeze ekifone tusanga nga mulimu ebintu nga refrigerator ebyusubira okuba nti eri mu ddwaliro
1: ndikiriza guwaga buti nga zingire kwawo afunvuwe bwino empologoma y'obwana isi bantu kyabazinga wa busuga olwaliro essaawa wodi nawerera enyina edama lya gekyem agokunchonchokono twedda kuba okwaniriza n'okubanga bafuna bulungi omukuta ogwa kyabazinga owetoleyo omukama yaseereire oyo nyimba kabamba lukidhikulu owomukuzi ogwokuna omukulembeze owaiwanga Uganda ku kisaawe ekyenomya ntebe ebyokwenda nwezi waburunji elanga kasi lampeka aga enomi yeyo edha kuva burunji muiwanga amerike yeyo etuke ntebe ente katika ditandikire u mbagira u radio eisibantum edha kuweleza bukuru kule nsonge edho uditusibwe kuburunji monte katika ya programs edenda ulu afungufu echabazinga wabisuga chokati vya mizano Jacobo ya tesa singa abitigira mungkuli yubisusula amazoti ya mamuntibi ya chabazinga eno ya abisuga royo
0: Gabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatwane zemukaga Busoga Royal FM ondi kumoyo
11: Buta wasa gold vegetable cooking oil afule chokuliacho echiwomo kuzama simu makago goka wabula neri ba customer abo ono yebuto kubakenenu dobulunji neba mwongera mwechirungo ngabo omuli yako osigaza buwomi ono buta yambo bulamu kubali mune chirunge cha vitamin A aba Mount Meru Millers beba kukolera butono owasa goldi vegetable cooking oil musange mmaduka gona gona neze supermarket ezi kulio kumpi
12: Musawo, eni donange disembia, tenga andina yole chazo uwa lero.
13: Musawo, ni kuje kuogira mkoti uwa lero, ama meru gali kunuma, gankulo kota.
14: Bakagwa mutera likirira enembera ya bulido era etero kuba obango kolola obuyinogovu senyiga oba allergy mukozese double action herb cough lozenges jebeta methoxyl methoxyl bulezi bwamani obulimu ebirungo nga metho walala ni eucalyptus oil methoxyl bulezi obugogole nindo okukolokota mamiro awalala nokukendeza kubulumi methoxyl lisembule nindo wabango wera bukalamu methoxyl duweweze

0: Atebe nabi na gana tozanye kureyo bingo tozinye muko H2FO ya galati bia nobi tulekede obanga kureyo binga kuremyo kubango wazanya nene kumi bili zoka kusimu yo kare bibia bibia muko wadoli mutibari sunda kumutwe nyenye muko zo guangi ngukoze kula kusimbiza baka mabange. Good morning, basebo ne banyaba balunje abatumbude enene.
1: Banji kwife tukuzenga tuulira mbumukazi bwaba mu nsonga tayikirizibwa kujja mu nimiro tayikirizibwa kugema ku mwana tayikirizibwa kugema ku butimbo bwo kuvuba na ero kutambulira mu lyato aleto omuswiba dikirizoti ni dino didi nga divau eradi

Rio Bingo Masavo, Tunigasta Bidi, Mwinda Msavo, Star Emuhashi. Abantu babiri emitwalo ataano, abantu basatu emitwalo abiri, ate abantu munaana emitwalo gy'ensimbi etaano etaano bonasi. Anyiga stabiri, mwenda musanvu star emuhashi, akasente ojja kubanga mukwano gwe nga kusanga w'oli awo, w'oli ku mudaala gw'ogwennyaanya, ali mukozi engoye, kasitoba ng'ozannya ekoleyo bingo gaba mateeka, nti ate olina okubanga watu owangula ku ssente amata ag'olunaku olwaleero. Tugenda mu bbaluwa Ikoba Samuel Namungalwe, tugenda kubanga tumutandikirawo aye tubengera tumumaliriza asaba ku magezi. Abasebo ne banyebo, embeera y'obwetyo bw'eri kutambula ensangi zino, akasana kali bulala kalinga kagobe mu ggulu, tuyina kubanga tugumira embeera yonna. Bwe kibanga kyetaagisizza kulya mulundi gumu ng'ensawo bw'etyo bw'ekoma, towaliriza mwami genda ku bba. Ekonomi si nnungi wadde n'akamu n'akatono wabweru ejo. Mwenno muli ba mukisa bamuntu ibasanga we mutudde, naye ffe abaziwe enjako ntukitegeera ddala bulungi nti munnange olumuzibula. So nsaba tubiteekemu obukkakkamu wamu n'okuteesa. Tomanya n'eno embeera akadde konna tujja kubanga tukola ki nga tugivoonoka. Embeera bw'etyo bw'eri, abantu bonna bannayuganda beekyaye, buli muntu byasanga byayogera, naye ng'ekikulu kya byonna Mukama tuli naye, era akadde konna ajja kubanga embeera agituggyamu. Zani Brown agamba nti muyaaye, buli omu muyaaye, n'abantu be twesiga ng'edda n'edda nga bayogera ekigambo, kakasa nti bw'abanga ayogedde aba ayogedde aba talimba. Tayinza kubanga alimba sha, oyo ayinza okulimba. Ennaku zino mu ggwanga tewakyali muntu osanga ku kikumi osangako bataano, naye ng'ekyenda mu abataano bonna baki? Kyenda mu bataano bonna bayaaye. By the way, nze wennakuliranga mpaka kati emyaka gye nnina gino egy'obukulu egy'obuto, ani gwe mukoza, emyaka gye nnina gino egy'obuto nze nakula nkimanyi taata wange ye muntu atalimba. Nga daddy wange bw'agamba nti enkya zinagenda okuwera ssaawa nnya, naba nkusindikiddeyo omutwalo, era nga zigenda okuwera ssaawa nnya zennyini ku makya ng'amaze okuteekako omutwalo. Era nze kati ye muntu gwe mmanyi ne mu nsi muno ow'amazima. By the way, nze taata wange mwami wazima, naye we nzize nga nkula n'abantu be mpangadde nabo. Era nze obwesigwa nabusigaza mu muntu atya? Kitange. Era bagamba nti enkya ku makya saawa zigenda okuwera ttaano, nja kuba ndikukubirako twogeremuko ku nsonga bw'eti ne bw'eti. Making sure nti ttaano ziba ki? Ziba ttaano. Katrina virus si mu bantu.

0: lakange kona kalina chizenye gante nga nubo bilibona kukasuye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
1: ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji aya nina ama gezage vizibu ya vinabiona ni Sinahorn.
0: Sinahorn?
1: Iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup Sinahorn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edo di allergies tadibonamu ate akuweweza kunomu suda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu mira Sinahorn oile mbula mu wabulido oyanguwe ni kumirimo obulu miwe bule miraku jobo na umusawo obuba kabuno buka kasibwa bana ifaba National Drug Authority
2: eidagala lino lingizibwa erali asansan zibwa abazifu Pharmaceuticals Limited.

0: eriyona ebanga yamulagira akwate kubo adde waka. Omukyala mbwe njogerayi yali etandise okukyuka. Yamuddamu n'amugamba enono ndi waka era bwe nnaabanga nkooyeeyo oba mmazeeyo mwezi oba mwaka ndiba nkukubira essimu ompeereza etransporti nzire eyiganga. Omwami agamba nti nasooka kusiriikirira kubanga nze nali sikimuteebeza kubanga nkiwulira. Nakubira maama wange ne mmusaba be ng'amukubira boogerekokko naye era mbu naye yamuddamu bw'atyo. Namugamba nti maama okudda ngenda kudda naye ate si mu bwangu kati nkyayina bye mmaliriza oba mwaka bwe binaaba biwedde nja kukwata ekkubo nkomewo. Twamuwa wiiki nnamba nga maze okuteesa ne maama wange ne mugamba tusooke tumulekemuko bw'anaaba nga ayagadde okuba ng'akomawo era ajja kuba nga akomawo. Nga wayise ebbanga lya wiiki nga bbiri mukyala wange yankubira essimu n'angamba nga bwe yakitegeera bulungi nti ennyama eyamuweebwa mu binyeebwa yali nnyama ya muntu. Yankakasa nga bw'atayinza na kudda mu maka gange kufumba kubanga ye teyasuubira nti asobola okufumbirwa omusezi. Yangamba teyali waakudda era n'ebintu bye yajja mu nnyumba byebyo ebintu ebibye byokka era ye ebisigadde ebyange byonna yabireka mu maka gange. Yangamba dde talina buzibu nange naye ekintu ekikwatagana n'okulya abafu ye ng'omuntu alabika taakisobole. Yansiibula mu butongole nankakasa nti ndi waddemba okufunayo omukyala yenna gwe nnaba njagadde naye nze ebyange naye bikomye. Mu kusooka nnalowooza nti omukyala ono asaaga. Weeyise ebbanga tuli mu mwezi gwa munaana kati we yawandiikira ndowooza ebbaluwa mukyala wange agaanye okuba ng'akomawo awaka. Namuteekamu ssente zange ennyingi ddala. Bwe kiba nga kituufu nga mukyala wange agaanye okudda nsaba obuko bukwate ebintu byange byonna bye natwalayo nga omukyala nnyanjula babikwate babinzirize ndifuna omukyala omutuufu anaasobola okuba ng'ate aŋŋondera. Nsaba bawuliriza bampe ku magezi. Ebbanga lye namala nga ndi mu kyalo emirimu gyange gyayonooneka. Ebbanga lye namala nga bizinensi ngizijjeemu ssente era kapito yakendeeramuko. Bw'abanga kituufu mukyala wange si waakudda nsaba bampe ebintu byange. Kwe kuwandiika ebbaluwa eno nga nsaba abawuliriza aba Busoga Radio bampa bulemu oba bampe ku magezi kubanga ekituufu kiri nti nze mukyala wange ssayombako naye era mukyala wange mwagala. Ekyokukwata ekkubo n'agenda sijja kukigumiikiriza. Bwe kiba kituufu ng'atambudde agenze bakwate emmaali yonna nga bwe nagibawa baginzirize nze ndabe ekyokuzzaako. Nateekako omukono Samuel Ikoba Namungalwe Iganga a district.
1: Ekikuba kikulemeire ku kikusiiwa kirakira tekikutuka obuyisa bubi niiwe alina ekisudda nga tekikuwaaku kozesa lugave cough and flu syrup. Ate iwe alumizibwa ulcers nga dikubisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi munda iwe kozesa lugave ulcer syrup. Daagaane mu famas ni mu drug shops donadona mu Uganda byakakasibwa n'ekitongole kya National Drug Authority.
2: Gama niso naba nabo nguba gulida Sam's Crisps wa mekete. Obu mpanchi mpanchi buno. Buomera abana. Ayate tinabana bonka. Weno mukuru. Osumulo buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Sim sim. Crisps wa gonja. Pig nuts. Almonds. Cashew nuts. Nobundi bonji. Kali mama. Baba. Jekuiduka. Ole tinabana bu Sam's Crisps. Be yagale. Ba uomerwe. Gera munu buaga na musupermarkets. Nimu maduka katunde biokulia mbiyo. Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu msambu ndala. Chenda 0 isatu asatu na isatu. Uba ku 0 msambu itano ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo. Abachala, nchiwe zirata chibinti embo neka, nechiti wachaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitue, bakutuke mviri, beyo ngero kumiuka. Buliru chebizi kobi ngero kuboche mitue, mwafu na amabwa, mwasibwe mitue, situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu, aba yeko, bayi ya product, etabo na msituka, binombo kutuka mviri, oksibwo mutue. Nibine vyo kona kona mumutue, toida yokubifuna. Product yoba jeta, yeko ant dandruff oil. Ngojisiga psige mumutue. Mutwe, obuzibu obwo, wabango obu wonye. Okuwa niba yongera kuyeko, ant each cream, ovakedo, uyako la kumviri yedamiuka, dairugala, damasa amasa, ateda aguma bulunji kumutwe. Product sidino, tidi sosola, umuami no omuchala, musobola odikozesa. Iranga daka kasibwa, ichitongo lechitwa lebyo mtindo mu Uganda. Product sidino, daga ni maduka katunde mizigo, ni supermarket sedenda ulo, okweto ulori iwanga. Okumane bisinga uba kubire kukunot msambu noti itanu, anana itanu, anana muenda, atanu na andala, ni kunot msambu msambu. Sambu ndala anana mwenda ikumina munana noti musambu.
3: Butawasa Gold Vegetable Cooking Oil afule chokuli acho echiwomo kuzama simu makago goka wabula neri ba customabo ono yebuto kubake nenu dobu lunji neba muongera mwechirungo ngabu omuli yako osiga zabu uomi ono buta yambo bulamu kubali mune chirunge cha vitamin A. Aba Mount Meru Millers beba kukolera butono Owasa Goldi Vegetable Cooking Oil musange mu maduka gona gona neze supermarket ezikulio kumpi.
2: Gama niso naba nabo nguba gulida Sam's Crisps wa mekete. Obu mpanchi mpanchi buno. Buomera abana. Ayate tinabana bonka. Weno mukuru. Osumulo buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Sim sim. Crisps wa gonja. Pig nuts. Almonds. Cashew nuts. Nobundi bonji. Kali mama. Baba. Jekuiduka. Ole tinabana bu Sam's Crisps. Be yagale. Ba uomerwe. Gera munu buaga na musupermarkets. Nimu maduka katunde biokulia mbiyo. Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu msambu ndala. Chenda 0 isatu asatu na isatu. Uba ku 0 msambu itano ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
4: Yona mikole na ye. Dolina kuva kulugave.
1: Chifuma chikule maireku. Chikusiwa. Chirakira. Tichikutuka. Obo isabubi. Ni waline chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers. Ngadikubi sabubi. Ofune chiketo. Oba gasi munda. Iwe kozi sa. Lugave ulcer syrup. Daagane mfamas. Nimu drug shops. Donadona mu Uganda. Diaka kasibwa. Nechitongole cha National Drug Authority.
2: Abachala, nchiwe zirata chibinti embo neka, nechiti wachaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitue, bakutuke mviri, beyo ngero kumiuka. Buliru chebizi kobi ngero kuboche mitue, mwafu na amabwa, mwasibwe mitue, situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu, aba yeko, bayi ya product, etabo na msituka, binombo kutuka mviri, oksibwo mutue. Nibine vyo kona kona mumutue, toida yokubifuna. Product yoba jeta, yeko ant dandruff oil. Ngojisiga psige mumutue. Mutwe, obuzibu obwo, wabango obu wonye. Okuwa niba yongera kuyeko, ant each cream, ovakedo, uyako la kumviri yedamiuka, dairugala, damasa amasa, ateda aguma bulunji kumutwe. Product sidino, tidi sosola, umuami no omuchala, musobola odikozesa. Iranga daka kasibwa, ichitongo lechitwa lebyo mtindo mu Uganda. Product sidino, daga ni maduka katunde mizigo, ni supermarket sedenda ulo, okweto ulori iwanga. Okumane bisinga uba kubire kukunot msambu noti itanu, anana itanu, anana muenda, atanu na andala, ni kunot msambu msambu. Sambu ndala anana mwenda ikumina munana noti musambu.
3: Butawasa Gold Vegetable Cooking Oil afule chokuli acho echiwomo kuzama simu makago goka wabula neri ba customer abo. Ono yebuto kubake neno dobo lunji. Neba muongera mwe chirungo. Ngabo muri yako, osigaza buwomi. Ono buta yambo bulamu. Kubali mune chirunge cha vitamin A. Aba Mount Meru Millers. Beba kukolera butono. Owasa Goldie Vegetable Cooking Oil. Musange mmaduka gona gona. Neze supermarket ezi kulio kumpi.
0: Omukuru wa Royal Bingo atsa Ivan Ngobi ngambi mudachika ziringa satu kuvakati kutano ajja kubanga ingideo nga kada kada nika computer ka Royal Bingo asoba sabo ne banyabo saba tuzanyiwe zinawele dachika na mutano tujja kubanga tuli naye anyiga star 2 mwenda musanvu star emuhashi ajaba we ku saint obulambu benga atem kubukola chi nga butambula bulonchi Ebi fude enamu ngalwe igaranga. Mubitege de omuko agamba nti ebintu bye omukyala lemede wabwe. Era taina na subi ya koma woku wanga ya sibula mubutongole. Agamba chimu emali diateka yomu wazade emudizibwe. Tulikuzira musanvu nyamu kaga tano. Chinana musatu asatu musatu. Obaziro musanvu mukaga munana enkaga. Chinana nkaga mutano atumwe ku magazi akolechi akoleti mama yangu wanti mukwano
5: okobodya mama
0: ndibulu njoryo tyasebo
5: ndo ya magazi gendi mu olikogera ni mukisamasi yacho kuwe kusandaluka
0: yesebo
5: aibuna akakaze konkako okuyira kuyinzobo mukisa za magezi gemu wa abeti inga avye soniwe
0: emali yegende bwetyo
5: tante era nejiri wakubo omuze guwe iwe yomu kazi yali azirabu ziyo
0: yes kari kari sebo abamu gamba anti ya evye mali abiveko akazeka waka basebo nebanyabo omuko ensonga mbu Bebase yonone.
6: Hello.
0: Wanjibu nangi. Hey.
6: Ono wa Iswayubu wana wandala mlangu.
0: Yes wa Iswayubu.
6: Nse muga anda wango yo alimu district. Yendi mwa yako la gubi yobutako bela omuka. Kitu kuchila kola. Yandi muko bela ile wemize. Ngoli omuka ziyati ama ya gumile mizeje.
0: Mfitifeno tumanga.
6: Kitu ufuwaye. Yade mwa muko bela ati obatu kole minimo jino obatu kola kisi. Ya yenda Ya goba ga kuenda muka zae nga tamuko vahile mishoso jeba kola.
0: Katie maali?
6: E maali ya vivwe kufuwe. Kuwa mwene ya guwa mwuso vivita kobe la muka zi.
0: Ok.
6: Mbabu kuenda ilo mama.
0: Kari ayobo. Waiswa. Ya vivwe kubuvi. Buso garo yofama.
7: Basu yote anyabu.
0: Ndi blunji omu kodio cha baba.
7: Ndiyo mama we bale kutuweleza mkwano.
0: Maali tulijeta aga. Mwe bale kuuliriza.
7: Yenyabu.
0: Yesebo.
7: Bana ngezi nasaba kuvoira ntibuli ya ulizi za polo gula muda atole mwecho kwega.
0: Yesebo.
7: Ama inandi mkemba sumani assistant coordinator jinja district polo gula mwogwe kanya.
0: Yesebo.
7: Ndikute sanga nkoba.
0: Koba.
7: Mu Uganda ya ale roti wakali wakugula. Evintu mwe noto walache ya galire.
0: Mbwechiba.
7: Waire ba mkoba ati tulikweta agevi ntu vivi noni vina yezira ba mkosa kuku ndaga no tige mulibanga mnoba gainoli no nasi
0: hii musajia gwe
7: evi ntu vyo
0: musada
7: mnanga amage zikendi muwa
0: yesebo
7: kubaye na musado timinze edese nte omukazi ya fumba woku omuaka nechisoka mdaka alimu gula Kuba bandi aidali ya mala unawiti indala ya mala ya golola.
0: Bwechiri.
7: Ya banga naka sente kubaka kubieto kufumbi wana kuwa idayo yowomu hako mula amba nidi newiki sei satu. Mwe na alobe kwe kwa kolebio bintu ngoyo muka zinabutia kari wu. Tuo ndiku tesanga anko bandi de sente. Aboti inuma wanga lena abaneta aliezira bintu vipaja kumwikita.
0: Kale basajja banno sambwe bali mukusalira omusango bagamba nti mwakola ensobi nenga muga katonda muggulu nedda busoga lwe radio
8: hello
0: ganti
8: zinabo ulime sena mutumadichi kitiye na wangyo
0: yesebo
8: ama kizipa musada muna angoyo hawa kazi ya kaibe karaka habintu habibe muwabubu
0: habintu habie sonyo
8: yari meti kumena mkazi yoyo mutandi kwa waka ila kumutuwala
0: ya buza mama wenti wa mkazi muamgambe mikolo
8: niga pa mungana wangu ngatumbulo mulugu
0: haa tokiriza
8: nisengu asakiwe
0: awewe shtibwa mkama basajja banne bebali kumuvamu wanjali kulaini sibye bulungi
9: nzenkesa
0: oteso tya mama
9: oyo mtanda yeso ni oyo mukazi
0: amuveko
9: aye baba sobola sene eli abemizedo
0: akulatya
9: oyo sene eli abemizedo bayinzo mukira
0: muri ruda wamwe wamwe muri bawa
9: na makanga
0: makanga kisangi bwawa
9: buyende
0: eyo muri abantu wanji mama nyabo sitya mulira owanga be makanga samu ikoba gende buyende makanga waliyo ba people abe mugunya bagambye genda jobofuna wanje wa mukwana gwange
10: wanje kikwana cyange
0: okogambotya
10: ndi bulunje okobotya na budono
0: ndi bulunje tugenda makanga kufuna mukazi bali abantu ewe buyende
10: aiwe kiwala lekanga kulimba abantu miaka
0: oyagala kuterebula bantu.
10: Ah, kale leka mpye sigalize.
0: Iye sebo.
10: Mpekana noyo kwa mfinga. Bakobati enzi kutelu mamutwe. Omwana yetiyandika ila akola.
0: Iye sebo.
10: Mbaka aliko gera maina na chala, atitisobo la kuchera bila.
0: Hei.
10: Amaina ina ilobo zimuanda sharifo kusinzire rwani kamogu jire destructiva wana nyonjo.
0: Iye sebo.
10: Mpegano, esika ndi kuenda nkovera hawa uliriza wa radio kusoga Royal Radio. Kukula mudino, unga mkubanu kwange mkenda sumani lako vientibana ange tutole mwevi okwega.
0: Yesebo.
10: Imawaza ilaba isaba hawa watuzarira.
0: Tiba
10: dikabuka mkase rengeto, emali tuangile sendodi saba.
0: Aha.
10: Kukanga mazima gene, esika nzengo mkaira wakuzairi, nzira yuna kuna bedango zine mua.
0: Era.
10: Ate nzira nima kumena uja kumuidua lido kukuidanda ba.
0: Mwechiri.
10: Mki estono wendiva mtu wala, evivyo na vyo nandivivita mwibu soka kumuidanda ba mari.
0: Yesebo.
10: Mari eno tuwa nga gabuma tuwa adema kujisaba.
0: Okay.
10: Umano ono ya ndiso seku neni yaba zaide ba muzala.
0: Mki
10: ye mkuzari wati yate giranga aja kuzari wa mulu yuri ya bantu. Ejiti ya ndiso soku kola adema kusoka kumenya muwala. Omuwala yata asira nsobi mkoba no kukubanti omuwala ona anuele gari atageza kukwira singava yari akari kukakasakuri ya mirambo
0: iye sebo
10: kachimwanenda tuokere nga abantu abantu mwetekeze nge mira mwajiro jivanga yo so omusada iyo chobo ukole neone za wangi so omuwala ona apu kusemba yo menze nene wa ijure
0: iye sebo
10: apukie ntie vyende erio tako vyentie waweba koze sevi ntue vyo wabula yenge wiyende kati yabali kutaro kebariyaki
0: abantu
10: ondo mungu mkone mwene kuweleza baru weno oba alira oba akolatia oba yetu gira yeye ya abaje ajaku adananka kakabaje okugumia na kukubaba na ababa kula umuzi na umulala
0: bagende waliye
10: ajano neyo aba kule milimezi suti na umu walo na wako vieti apie kumufunye bulu njineti wakimazi ya mubu zabuza
0: iye sebo
10: wiyende makanga eli ya avalia no mkanda wango na situkile mwe otinate zogwe chayi achayi igejo vanda mekata naba maguru waga vanda mwanda sharifu elwani

0: Edwaido mgena disimba ku St. Margaret.
1: Nika nina kulonda chifo. Abantu bene beda kunkopera. Ndite waife ngabiro ku abantu abandi
0: service. Dwali roli ya chinansi.
1: Ndikola St. Margaret Medical Center yabasawo bazungu. Abasawo abana abasome obusawo. Mpegano zina ndikwe simba we waife. Ndikwe enda buwa kansala. Na ndikwe enda ko suggest chifo echo kuba kutusa services eri abantu baife. Wote echo ndi chikola kuiriza abantu abali banesi kukola chi. Aye idhiri asa tunamulala. Kubalo tindi kungate ndi kwe simba kubwa MP. Eza kindi?
0: Chucha kube nduru.
1: Toku bandu rai chikolua. Ntipijaba nubu wanabunu. Ata nzendi wa nani?
0: Wati. Wati.
1: Kale, udaku mbona.
0: Uwe.
1: Pose, likuide ruka. Kale, biyo likubo nao, ndi kwenda waku irizabantu services.
0: Okay.
1: So tidi wabande waifu migoroza lai kumbi wabande kuchalo chindai chinu miriza naenda ino kule bindu nga ndiku ilizabeka.
0: Ok. Nga ngera ntila ni nguma.
1: Ila ndija kula idua lirio. Nga yesi.
0: Anti haba uliza wa ngamba. Mbugotowe la kuchintu chimu. Oyezo kuogela chini watenu tuwa kwa ichi.
1: Ayo kuntegela.
0: Chizibu.
1: Chizibu.
0: Katimu nange. Nange mpuri ilisanyu linuma. Kubanga ensonga za reverse siri nzeka. Bozala abano bamu no mwana akufana na.
1: Nani oyo?
0: Uliriza ngenda apa tundetela bizibu.
1: Kankube isimu ina Royal Bingo Masavu.
0: Awangule sente.
1: Niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash. Emintu betu liko labino weno sobulo bikola.
0: Yes.
1: Tobo yo know for me ntiza nakoba teranze, eranze, eranze. Sente dai fed akulia mbulie. Chintu chefe cha akulia mbulie.
0: Zala abana bawere.
1: Oliko boti omwana ki ayagema kwa muzi ogobuta kwega ba kwega na ni reverse.
0: Amva ko gani.
1: Nisabani ya antu meza mroka yange uishi jinalinga nayo. Mtu mna vuga jama isa hata ya mrivance. Mama kuigari ya honga tuangata ni kadwe dienu.
0: Ya nyigawa.
1: Mama. Ayo mtu magwa mkuba. Bwepupu. Na akuba anti mroka. Jitu jireke. Jireke yao. Kale ni yowe na mrivance. Siba yao.
0: Awachala mtu higilize motoka.
1: Hele tukuwege. Na anka kuwegele sa motoka mini undemeka mwana mama.
0: Mwalimu ebyaga.
1: Na kuwegelesa kuyange, na kuwegelesa kumoroka jenari kuna yu kwa mkwano kwange.
0: Mtufuge yeyo.
1: Andi yoi di kujamu maisha yi reverse.
0: Ha, itubileke, nzenja kujayo.
2: Waide na yu wadu
0: enina. Nzenja kujayo.
2: Wangu waide na yu?
0: Matoka, nje jichusa.
1: Kale?
0: Hei.
1: Enamba, evo kuangu la kusente di soka, enamba, jensu so kusoma namba, eri namba neno. Chankega. Enamba, riziro msambu, ina mkaga. Abiri na itan, chienda na andala ni nambe disemba yu. Kulikuwa kwa kopi wakata, ndukuba nilikula gende, erikuwa atana.
0: Yes.
1: Ziro msambi na mkaga, abiri na itan, chienda na andala ni nambe disemba yu. Uvafa na kusente, usisi mwendi likundaga, ntikulikuwe sente di ndi kamala. Kandigabe, diwe kudachika ni disemba yu ibiri, star ibiri, mwenda, musambu, star, ndala nige star ibiri, mwenda musambu ngista ndala chitampu chama osirikirire.
0: Yes sir.
1: Ebintu bino byenda obula mu bwatambula.
0: Mchi bya moto kabi.
1: Accountability omuntu wakuwe chintu. Abantu bali byenda accountability.
0: Government kwetambulira.
1: Muhona nani ono bala mtu chali kolanga tukobere kwa accountability.
0: Yes.
1: Aha. Accountability eyo yabanga yiyo olijibona ku TV. Betuwenga basi nte? Ndiku sindikira kanje nte bumize mugumbe.
0: Dero nko zotya ogala kundeka nga bonsanze mazima.
1: Ama ifo mulunjo benenza kula cha abageni oyina bubanji kulukwe ikitobuluka itobuka itawo bali yao bali nze mulala iwe. Pega nsho ino kumana nti bwemba wano ngo ndiku kujja kusomesa ku university.
0: Wa. Bane wala banze buli
1: chimba. Nsomana asomesa.
0: Oli jasomesa wa.
1: Ate oyini nganze nko nsomera.
0: Makere University.
1: Ati niza mwana nasume saa kubana abandi abandi. Kwa titi kulevo niza kuloza da mwenu.
0: Ani ya yambade goma simu buliri. Ngatuma liriza.
1: Mula muo mkasa bani. Mana mwala wa mkasa bani.
0: Gituwa la vya chilo ku YouTube.
1: Ati ya beri ankasa ala.
0: I never make.
1: Mamu wana ku YouTube. Ya beri ku WhatsApp call video.
0: Guwa gabi vya YouTube we chilo.
1: Ati ya beri ngandiku enda atani gaino.
0: Nebalizo mtu yako zomuli muguti.
1: Mwe bazaye bale niye bale yala.
0: Yako zeche.
1: Yako zeche oli kungo yako zomuli mugu.
0: Eee.
1: Kale buti gema yoka masimugu abantu haba uliza wabere kunsonga donzeche nese gaba sente. Era ndi kusindikira buti mazo gaba.
0: Ono mnyuanyi wabanja mali. Jietuwa la kubuko.
1: Ae babande. Eri omuka zinga.
0: Ngari haba fuwa banja achi. tujja makaga mwetuigiza kuli abafu
1: eriyo mvuka gwaso okukuchaza wano
0: natwangata nkangaloni
1: ali ebino fuba mwe kino fe kiro gavumuchi
0: mu bimaido
1: maido
0: no, no.
1: Ayenze niyompa nga mm. Niyompa tibiria
0: Mami mugo ya Twitter ga TV.
1: Nze olibona nze bwembanga ndino mchala nga iti obali eyo nga tino kale nga woide. Nampe kino funga kiru gavu. Nchiza kumba nali omuti ere. Ate nze ni mulokole. Ize shingema.
0: Echo nchimanyo ndo.
1: Obunako busa nako bashia bani obusa obuyiwa busamba samba busambe sambe. Manya nze niko anti bazata bwera mbazata kutabu bebele.
0: Abati.
1: Abayiwa. Bana oriwa maule gena bwine. Omuntu yajire kuidwali. Okay.
0: Webale kubanga mazo kugaba Royal Bingo sebo. Webale kuba kakalu director St. Margaret Junior School. St. Margaret Medical Center lero nafa. Bana buli chimunze. Wama wanji mukwano.
3: Yale kwa
0: chizo. Kali nawe je bale kosebo.
3: Webale tuweleza.
0: Tugezako.
3: Ano kugera na mbusa mukumutagira ke basinga maraga edale kusenzira ile miradi yebiyende. Na ye abantu wetu banga tu name is the state indi.
0: Yes sir.
3: Soka tu dekwe kenga kulwa bakene wetu atukyasiza.
0: Era.
3: Basoko kenga omuntu oyo adakuba atya. Then reverse wacho. Omole kede mize nga tuwa mazo kumuteka teka mwana chivona tichida kumuka
0: ngono
3: mtuwa ya chambara
0: yes sebo
3: kati nza mage zigenta msaada mnango oyu ngo mwana mwalono we makanga kwa kovye nti oye makanga eriyo hapa kwa la mkampu ni endaleyo
0: yes sebo
3: ate mezike la tambula je anoniwe chikache.
0: Okay.
3: Bagemagane batwalagane.
0: Batwalagane. Kale.
3: Yes, sir. Sika yango tuwezanya.
0: Kale dia, mwebale kubanga teje muri muuliza. Puka mtuwe jifundi kila nga tugamba tisimuti wa mtuzei. Akotekemu engato ebigera abije Kampala. Alumbe makanga mubuye na district. Jagendo kubanga afuna muri mune. Sibwa mungambie makanga tidiyo. Aze na mpulida biwulire abasebo ne banyabo mbe basabwe bazo kubanga mbade nanke okuva sawanya ezo kumacha kakati sawa sisi nosukenda kwera mkaga ezo mtondo alwachi sibere kereza royo bingo mbale kuzanya masavu amasavu gali kumasimu gamu moduli mulingeko esente ya direko mbenda ino bakagwa. I thank you so much for loving me to Aluzungu mwebale kunenda bakagwa that is Lusoga ati mwebale nyo kunjagala that is Luganda yesam na kochi abankumire mukama good afternoon basebo ne banyabo.

Orunaku lwa mukasa olwokuna. Enaku edomwezi satu omwezi gwana mugozi gw'omwenda omwaka 2026 tuli mu kyasa kya 2029. Wakatambula omwaka guno ogw'enkumi ya 2026 ena kumusengu wa datu waire twakatambula ebikumi 2046 kitegeza nti kuna kwedo okuweza ebisatu n'edigwagwa mwao ozaye na kwedindi 10 na 19 abalimala kwena kwedo nga Katonda akusobozesa kitegeza nti nimwe omuliwa mumaze ku omwaka ogw'enkumi 2026 ngati kwenda ku kuliba kwenda kwa kibumba na mugereka atagerekera mpeera amazima gene 7777 ino auli uliriza radi yeno ng'osinzira ku kitanda oli uliriza radi yeno nga bikusobeire eri abalwaire nga muzira ku bitanda ayinga nedi batwala ku bitanda mudizira buziri ayinga muli bayi nsababu sabi Katonda na kwedi bulayo 10 na 19 akuwa obusobozi okudibita mwate n'obuwanguzi eirobozi lya mvwa bugwe lya asiri ninze Ashrafu wa Man Ramin luna kuluwa kuna program ya rutabalo ekindese akaseera kabuti nandibaire nga ndidiye kukuinongola kunti ekateka dakutuusa ebisigalira ebyo mukama owetoro ente kateka doktusa kuno mubiri mwiwanga Uganda Entebbe dichosibwam daruna kulwancho wadureere sawa waleina munchonchao tufunya mauliro okuvwa America ngakategeza anti enoni ebere yakasimbula makuru nti esimbuire mu kuchikerezi tujisubira okutuka Uganda runa kulwancho esawa ina nga ekisawe kyenoni Entebbe

Kansoke mpulengeze kwe nsonga edenda urungensi buweri bututandike. Ndidi urale nsonga da toru. Gema pen, gema kalam, gema urupapula. Mbiyo gerenga ni uo isimu, jisembe zengeri kudata. Biando grabi ononereza. Bononereza uvi bijaku wabifu. Oino uliriza ino. Ama kurunti pen yesi inga okuwa ndiko uwa ndike muisimu liyo.

0: Enti sebu tikira batia amie kuchalecha mukonda mwigombolele ya Busakiramu district ya Mayuge uluvain mulo kwa gana omwa amiaka alitegerekeka ngaba mwise era ngaba mtimetime ngali mtabecho msaye. Okusinzira kumsaswa FM district ya Mayuge sekandi wa San Junior ajire maiso kubanga yugira moku na batia amie ngaba kulemba iluwa mwise nkulu owe chalo chino magumba safi yu bategeza ntio na tebelezibwa okubwa omwibyo wente. Bano basuwa ilo kubanga beta polisi mbitu ndwebye Mayuge ya tulawe bisigaila vio mgenzi biatu walibua mwiru walido ikularia Mayuge kunaoneza bwe kujama iso waife Mayuge sekandi ya San Junior alondo irebikirao
1: tujiro kutuka wonga chitufuba mte mietemi ya alia wa mchina mchitaba cho msai omuntu yosobolo kuli ingiria nga sobolo kukola okuba ngambutu ufuna alikuwa na mbikola bino musa adamukulu ae chiboneka anti galiko geya ibie baamule tabulete theni baamutu suulida butisaya na tulikuta bataba na ye tuzirani yotusobolo akoba antigano niga tujio kumutu wala
2: tuongele kukola abaka zinaba saada tufuwe mkuti mkua la nemirimo mbunuti ya umulimo na aswala ayo malaga kola utaswaire ngabaku kubie
3: engeri omuvubu kono iwa mtemie mumutwe tituidi inga na wona msuire mchina chinoe chiri wagati iwa asimamala mungo likuja ya ula mkondani kabere mwezi mchine chu chiba asimamala mungo chirogoza ya ibente mbitu unduo idumuluka gunomu habaile mwesafo yoku iwa mulikucharo baibie pikipiki yoyo mtu baibente
0: Ebyonga tubisisa kwa mandi ya miukombaka wa president mdistrict ye kamuli alaze okwa inamira luwaba zaire abaswire yogwana gamba kunte kateke yoku zabana baiwe ilanga chuneo chirikuvira kunabana abasinga ofune mtonga bakari kwetuka mdistrict ye kamuli okusinzira kunoneleza okwa kola ibwa na alipote ya flumizibwa na abakugu abadondo lensonga idhaba na abasumi batigezanti abana abasinga mdistrict ye kamuli balifu na ngembuto bakari mu masomero ilanga omuze guno guli singa kuba mwigombolola ili na wiguru isaza ili ya buzaya igombolola ili ya kagumba mdistrict yeyo butini amyuka aradiso wa district ye kamuli omukulu mafumo adoni ya sobo ili okuba angatu geza ndiye bisira bino abaza ili ya msobolo okuba angamongira otu kizovu na nzibwa ensonge ya abana ofune mbutonga bakari kwetuka ekendere mdistrict ye kamuli ajire meiso okuba angatu geza ndi abana basuike nsambu bafune mbuto ngabali masomero mdistrict ye kamuli mulusoma oluwaire aradiso wa district ye kamuli mafumo adonia asobo ilo kubanga alambule vikirao
4: lesefa bakule mbeze tuongele tuenge jinge nava zade na dara chisa chino chevalimu okumanyo uvu nani zubabu agwenti parenting ya kusigalanga egenda maso ne mulu umbula munu abana vale mekuda ate masomero nga bayine mbuto na ya te tuzude nti oba ne community jetukolera mroku banti limonyo okulime vikajyo abana basinga bali bava masomero na dara abalezi nebagana batu nebikajyo ebali mkufanga mbavuweli hati nebawa abana abawale mbutu nga government klasa zeo netugamba anti tulimukuteka nya manji kubalimi zebikajyo noko anti bako isabana batu basindika abana bagende masomero na yate abana yawaba komia unga wengandi vaino bakebeda hati mbutu nyawaba genda mulu umula tugena tanika kujiko langa polisi nyawaba genda mulu umula badamu ila nyawaba kebeda so tugena kuwa tagane polisi wamuna wakule mbeza walabu na tulaventi mbeda tusobolo okuluanita
0: Amyukara diso wa district ye kamuli ayongere kuyategeza nti mbisera nga bino nga abaana bali kumpi okwirayo okusoma ku masomero agenda ulo nekiseera abazaire basobola okuba nga bakulemberamu enteekateeka ey'okubabuulira okubagondola bajye maiso okuba nga basoma batangaza ebiseera byebyo eby'omu maiso
4: abazadde ab'omu bitundu by'e Kamuli ne Busoga okutwaliza awamu twagala ogamba nti mutute obulagajjavu mukulabirira abaana ne mutafaayo kulaba nti abaana baba bali ewaka mulina obasaako erisa George baleme kumala gatambula gye babatambulidde so tubasaba abazadde mwenna mutwala obuvunaanyizibwa okuuma abaana naddala nga bali ewaka era tuddeyo ku nnono eri gye twalingamu nti omwana edda yakuzibwanga ng'omwana wa community olaba ng'omwana wa neighbor nga ayina ekikyamu ky'aba akoze twatwalanga obuvunaanyizibwa abaana abo ne bakangavulwa naye saawa zino omulembe guno gwe tulimu wesanga nti omwana wa neighbor akola ekintu gwate okigina owalinga n'ogamba oyo si mwana wange
0: waliwo omusaada akununkiza myaka enkaga n'omunaana amanikibwa kwa maina ga Francis Okwadapao ono mutyamye wa Tongolo ey'okubiri Nyenga Divi Jean Monjeri Municipality mu district ya Buyukwe asubira okubanga alumukira ku yafese ya RDC mu district ya Yonga alikulanga omusado omuzungu amanikibwa kweri neri ya Alexi gwakuba ntiono yenigira yekoba nani balandiro dio babe inaitaka bajama isokuba angaba tuwale chibanda che ngabuti asula mnomba ya chipangisa omwa miono Francis Okadapao gotu wageine kuyafese ya miuka aradiso wa district ya buyukwe avunanzi wa kunjeru municipality Richard Kakwenzi Krisi ajira maiso kuba anga tuinongula ingiri omuzungu jayaiba mwaitakarie likunukiza ekazi isatuna ambiri ambitundu ya buyukwe waife mu district ya buyukwe alese bigambo ebyo mkulu ononga alikuinongula kumbere ya mtosi wako
5: ndinga simanyi chigenda maso abataka bagamba nti kuchibanya ngbali kutwala kechifo ekitali chawe nga a ekifo chino change naye ba mukitunda tugabane sente at least abataka banitadeka bukada asatu mubona naye te chakolebwa umwezo ogumu omuzunga gama va munju ndi mukupangisa mbona abonene ndi mulwade ngenda kufira mukupangisa teka ngatsatu ato busulu nabuwanga tebampanga ne mewandika bwandisi twala butazi mukutati jangola ne bakulima nokulima geno tulinde mu kifogo ndigena kule tresene miche bibo kyale taline nkambo ne bantu ze kafunda ne tulinde sente tere enkera ni mbatuka ku atesende mangambe tiriwo ndi mulode nyo katamfe kujja te wanada adali
0: Omusasi wa FM district ya Buyukwe asobole kubanga ayogera ku ni mutabane wa Francis Okadapao w'emyaka 48 Pius Okadapao yasobole kubanga yena alambulula engeri eitaka lya taawe bwe lyatwalibwamu niba magulu meru
6: kati nebituka ate mu muzungu ngayagala wonna kubanga muzeyi yali amuguzizaako nateeka ubowa y'amazzi n'agama kati wano nawo ndikwala ki ndikwagala onembuza muzeyi ne mugamba muzeyi bali kugwa oli kutunda wano naona bagenda kuwa sente mmeka Mzee inangamba, mwana wangu, tuja kulaba, umusaja yangami, nite, agina nakunzi mbira machi, amaka, nafunye walala. Nimangamba, hata chilina buzio. Mzee saja nakuteka kumukono. Ilaze, sali, unagendo kufeo, jenalio kutuka, ngamangamba, nite, umuzungu wano wa muzungu. Ibuwa nyumiwa, lenga mzee ya abona abona. Kama mzee yangako, mzee rani sazi, nalimu kupangisa. Atenga mwado, umusaja abona abona, vintu vya vya agenda. Batu wale vintu vya vya vya vya mwana kwechi, vintu vya yari mira, batu walao. Nenge nyumbe chari we chai miride. Nse nange nei ya kwe ya nechokulia na ngurusi chimbula.
0: Diri kunukiza kuwela, iku miedivire kusawo mnane damari ya GHM sana mukagwa ikiriza agensonga gexera chino. Nga fundikirano kumayenga gechina na nomunana katonezo mukaga busoga royo radio. Nizo msano tubai magodifre agandiga sawa iku minandala program sakata edita andi kilawon.
7: Gabaira makuwa gensonga uwano kuchina na munana akatuaneze mukaga busoga Royal FM ondi kumoyo

Kwa nao wenendo gemela ngabalikula jana kumiwendo jama lualido. Bulipo ulida antie miwendo mwema lualido nga government. Jewanike wa igulu ino. Eyali inga idandabu wako nemi tuwalevili nganibu wabane tanu. Tupasabu lako wabu idandabi. Eyagulanga kukapana do. Kunku mie isatu. Ngatiba kaka kuwa. Bakwendo uwe yomutu walo. Ngote gelanti embela. Eize kuwina yu. Omwe mbilo na dimainja na tuingiza. Obu ilobolu na kulu no. So ngela. Gutuwetu kalina ye. Nga na tuingiza. Mweno program zimbensi. Edachi kenkala mu. Ela gabili na isatu. Nedega inesa wa endala. Ya kanzimie nzimie. So nga tuingilo luna ku. Uluo kuna. Tulimuluna kuluwa kuna mwiki. Ena kwedo mwezi. Isatu omwezi ogwo mwenda mwaka 2020 mukaga kitegeza ki ntino

wa entofu. Tulinaino kutia nti bagalua gaida bubi oluisi. Bagalua gasimululua bubi. Chensa bachilala tumasabe mpola mpola aida gatuwa ata malunji. Aida gatuwa agatayo none bintu. Agatayo se agatakose mayumba nifu abantu bende. Tutibu tujo kutambula mwendo programu zimbensi. Nendo kupa isusa yu eli programu zidabiso galo yu radio. Okuva yendo radio yeta andikila yu bukera paka yu tumalidaku. Nendo kupa kubanti mkola chama nino. Mutuko zebulu nji obutagambika. Ni mwe omutu wa ilamani. Okuva nekanga tulete vintu. Ebi ya mbe iwanga. Tulete mila mwane vintu. Ebi zimbe vitu undumo tuwangalida. Eba zimbensi kuba kuzimba iwanga kwelele. Nmazi oku ingila wu. Ni lukaka mwa David OHT wa Prime Minister. Wa butembe. Ilanga ni nzali wu. Okubanga tambula mweno programu. Zimbensi mbakobe tudaja pake sawa isatu edobu ile tuinzo subila omugeni kusawa didakuba ibili edobu ile singanga tuwa bawa chimutete gania mumajira ge uloo kuna tusubila okuba ni dokita Dr. Nicholas Waiswa mwidu kuluwa balongo abena mungalwe mbuluwa kuna tumasubila kubwa sawa ibili edobu ile paka isatu na wetu tio tuluku msubilo bwida waledu. Mwami chewali anga, mugonvu gonvu, tasobo ide, kuingira u. Kaenda kuba, enoneno, buwendambula, buwengkukumba, buwenzinga zinga, nga munango, nagaso magolisoga, wamani, Ashraf. Haluna ngeli yaga zinga zinga ku. Zina wabwetu yonjaba nganzinga zinga, hebi yele uwe, mbilete, nzinga, hebi yene wange, mbite walala, tutambule. Tienda kumalabu ile, kansimulule mudachi keno, kaya nga chente kwa kuidusa. Bulibwa tuingila, ngote gedanti milioni namba, nemi tuwala tanu, eliku kusistimu. Akaka ile kalamba, nemi tuwala tanu, kusistimu kaliku. Tika ange, bampa kudigaba. Tika wano, badituwa kubaikizaku. Ina ngedi yonka, itu izayo, kubaikizaku imawali kulia. Tituli banji, natima ludio manji, ntigachikola. Ntono ino edi chikola. Soba wano mkisango soba lukugema isi mulio. Ngabu endi gemye. No taku sente mobile money. Taku mutualo. Taku emituale vili. Taku nengumia itanu kale. Chisinza kubo soba zibo. Ayenga emikisa jitanga zibo ino jiba minji. Ngota ile kumituale vili. Ngota ile kuesa tu. Noni gango ila ganamu. Bulidubloza na batuale nkumi vili. Ayengo likola kufuna mituale ikumi kujamu maiso. Taku, uliwa idembo kwa zesimu, elia Airtel, uliwa idembo kwa za MTN. Umazano kutandika, ngojeba message wo, ni gesta, ibidi muenda msambu, sita, ndala, hash, ndachi ilamu. Onigabwa sita, ibidi muenda msambu, sita, ndala, hash, ndachi ilamu. Ndi kuendeza, ya gali za ofune, echicho na kanchiremu. Ya gali za ofune. Abantu banji tibendeza. Omuntu waba na ye. Wevuga na ye. Walia na ye. Ayenge bilo ozo bie. Yoli bikobachi indino. Kona kanka iremu. Tuwaya na abantu. Walia no omuntu. Nolu isinga ni wali kumulisa wa mugulida bio mugulida. Yali ya kubani kulubu tatu kumabunda. Ayenga ye bilo ozo bie. Takuendeza kubabulonji. Takuendeza kufuna, takuendeza kubawo. Habana abantu wetu wanga nabu, balimu. Balimu, wala sabu lukuchi wakani ya ibalimu. Ida chitegeire ya chitegeire. Henga babantu balimu, those people do exist. Tuwaya nabu, muba nabu, tuwalia nabu. Mwabagulida kune bintu, ebyokulia. Wamasasulida ni vya yenda. Ayenga yo moti magwe, guwagira chindi. Katonda ya tukweka, ebintu ebindi. Katonda ya tukweka, ebintu binji. Henga, abantu otunabo, bumutegera. Tuwetaga kuba ino na ye, wetagu kumwesamba, obe kumabali ino na ye. Ndata andika, nebintu ebibaire wo, muluna kuolo, ndinga ansimulula, ndakuta andikila wo, nebintu ebibu kujama.

0: Weiswa.
1: Yes, sir.
0: Womukuru Muniru.
2: Ah.
0: Eh.
2: Oyo wa Fadi.
0: Womukuru Fadi.
2: Kubera mayiyo manager Weiswa wange.
0: Manager Weiswa bali banji. So jadfuni yangu manager wa wundi. Yena tukuna tubulize ku manager
2: wa. Kwako gena namba ya manager Weiswa.
0: Tali jigema. Chiboneka atire.
2: Aramba ile.
0: Chiboneka atire.
2: Ngankuge ya manager Muniru.
0: Wetu
2: fana ni Elina.
0: Chiboneka atire.
1: Muniru ba manager bali kutia.
2: Ezira atia. Abasada bena ba bali gumite.
1: Cheka tuwaji tibagi wa masini.
0: Kale soma namba ya manager uyo undi.
2: Muniru.
0: Eee.
2: Uwe tufana ni Erina. Eri
0: 0747.
2: 20.
0: 57.
2: 54.
0: Kale katukubile kuono manager. Aye nga ena kwedomwe zinga hiku mine ibili. Tulijia kuwa abantu abese idide mwene ma drive. Olwo mukaga erijaba bitamu olwo mukaga runo drive itanika lwa mukaga runo buli kitundu kiri eyo
2: oyaka
0: omukuru hello
3: yesebo
0: okobo tya sebo
3: ndi omukairi wange
0: oli kuogera ku ni DJ Fanta
3: yesebo
0: ndi wano no mwembi wo muniru ako bya tempa ka divire mu taja asobola kutwala ante
3: ah
0: so tidi nga bukoli bulede mja kwembe sa mwembi chiyo nuwa balumu ike
3: kasoke mkweba ze
0: yesebo
2: kuba ya ID nga tisabu balumu ka
3: oh kuba nga ente kate keno katona kaji kuwa ile mumia kadoli nado okuba ngo kase okati kila chigambo kalicha ya busoga
0: yesebo
3: mfunia kwa isi mudiwele sawa nsubile kuminanda jitundu nga mwini banku vila pwese mwati omwese
0: yesebo mkama wangabe idari wu angia idari kuenda kuchala kubo na kukobeda bantu nte katika wedi joku baya teire wente
3: na waka nanti ah poga mwe banga ya rwaku vili
0: betukulabu liruna kuu
3: ya nkati beba andesi na kandi baba tulino ndido tulino kuwelekeda divide saa nga hivili chitundu wene ndo kusemu kia nafu na mku programu
0: yesemu
3: mtenga na kutu ukeyo chamukisa mlonji mneli ya kovati kwa hile mzansimbu ike
0: hila ngabe haino tu kakubanga mkama wife ya tawe ntabe hile unga haino soko kumubana
3: kansoke soko kusima abantu wala wana wawuliza sogaloyo
0: soko sime manager Morgan kubanga singati ni yesi inga tutuja kubana mungaru
3: awo ndi kuidago
0: ee
3: ayo soko kusima wakizi vona vona
0: yesemu
3: na sama ni menti yona yina ya busugaloyo uwe nago msime meneja mugani
1: yesebo
3: ndi baba uwe vale omulimu gwoli kukola
1: mwena one yanzi za inu sebo
3: ngotu hili kwa vembi hava hili ya vembi hava suganga vavidongo
1: yesebo
3: baba ni kwa musu pidi
1: yesebo
3: aya vembi vaifuba no avemba hile vano
1: yesebo
3: niwa kupoble mboli rutia omontu oluisi
1: ezira mulooza atenga ni kalucha
3: ni yati gerati oyo mwana yembati ngo muguze bugule aye nsima ino mulongo oli kula try to cover ebusesa
1: yesebo
3: abantu banje abavu zati bukoli bola ile kabiri kafuru ya yembera oyo mwembi wa bukoli bola ile asoka ni Muniru aira ko ni kafuero hapo no mwembi ba mweta yakuti twalo no mwembi ba mweta Fred nga baki nga Muniru oye sadi no alimwezira Chirema
0: yesebo ye na tujaku mufuna kuba manager Morgan yake tulija kutambula
1: yes
0: dija kwagana na
3: na vye vitu vye tufurumi okuva mbukoli bulaire
0: katona ino
3: yesebo
0: emi duzi waliwe milioni ibiri mwagaba na kakere kakere bukoli bulira kakere kajituka kutibwe chidi
3: tuwa kafuna
0: yoche tuwenze jam meiso
3: yeso nga ife bukoli bulaire tuzira ino mti ove mbelewe lieti ove eti wabula ife tuenda vwene kubanga uliogula bukoli bulaire kwa jitu wala mumpa kangedo ngota ile wente nga bukoli bulaire yonka tine joku doku wakira Muniru district ni nje devu sogeri kufanga ni kudagwa kila Muniru ila sebo ndi kukovera ndi kukakasa ndi nava ntuvene wa nava kaisa langa bavwele mbukoli nga vwe mdistrict ilu ina wajosa hawa ati ente Muniru

0: mulire.
1: Oh.
0: Echo wekalidisa bulungi abantu bajava mu bugweri abantu bajava mu kiguru bajava mu ruguka mukamuli omayuge nabaje kusala wati munene na wangu nga nibukoli yene kali.
1: Yesebo.
0: Okuteka teke timu oyiro kwa ni management nga ntufu ino.
1: Yesebo.
0: Ngomwembi ajira kumulamwa.
1: Yesebo.
0: Okubanga bukoli bulai befuse bukoli bulai bajibalira emiezi bajibalira omwaka bajibalira emyaka ebiri saga dino eri mu myaka olwokuba nti dina akakiiko akatakyuka ataka eri kigambo nti ono akoze ensobi tumukobere tuti.
1: Yes sir.
0: Nsobola okumeneramenera akakiiko ka bukoli bulaire konakona niwe watya
1: leero lwaimwe
0: Raifu.
1: Ndewa bukoli bule tuwe chiri manjamo gani?
2: Bwechiri?
1: Eee.
0: Omunga taliki wabu kumani ni meneji wa bukoli bule ile omukulu gutu zimbiraku. Nwaba mwete meneji wa iswano yu omuru wa ile. Oyo na asalagu. Ila ito sasa asalagu chindi wabane chiri wu. Atubu za tunatuna tukoze tutia. Watu ilamubi ya kadicha nga iwa yenzo kuloga bukoli bule ile.
1: Mwino omulogo.
0: Toida kujakana mwidilo mtidi ya kusansa vulezi, didi ya ripoleti. Nsumula DJ Fuantu otubo na vulonji.
1: Omulogo wa imuake ilao.
0: Todi jivo wabula ifwe timu bukoli vula ile. Ifwe. Mto wana nalu nda bukoli vula ile.
2: Manager.
1: Dili nani?
2: Ulikuwa sebiyama.
0: Mtu situka. Yewa disitrike.
1: Omulogo wa imuwe nani ilina?
0: Kachiko kaliwa nga kemala.
2: Ako kaligo kachiko kalamba.
1: Nani akulira akachika ako?
2: Ah, titusobola kuogera line. Manager to yogera.
0: Akachiko kaligo.
1: Aha.
0: Kaba nakachiko ngana katwala ebyempisa. Oyo. Era ngobo omwembi bamukubwa abagabiye bamuleta mukachika ako.
2: No, yo mwena ali kuogera.
0: Nize mwendi kuogera.
1: Era
0: andirira mukazi wamweta namata. Kaba nakachiko. Nga kene kalimuwa kubi nga nomuli atwalo mkubi waba kubi baine vona nga mkubi yali yao tuwani uwa kubi omu nga nomuli agave sente ntio nalifuna diti nalifuna ntio nalifuna diti
2: oyoba mweta
0: tuwaba nemu nilu nga kuja kukubo uruembo ati amba kumeza ya kufati chino chigambo tichi chufu chino chibamu chino tichivamu
2: chino chireke.
0: Era ngono musomesa wa bukoli bulaire bamweta Edi oyo chifu wa muluka. Echibona.
1: So manager.
0: Yes sir.
1: Kwi 12 namungalwe.
0: Yes sir.
1: Abagizi bayimwe bagizi ba muniru abagizi ba bukoli bulaire bali subira anti bayajja nente.
0: Yes sir.
1: Betu teidi yo njaja nayo babbe basubire chi okuva mu bukoli bulaire ni mu mwembi.
0: Boko abagizi bona bona ngoidi otyo wagira ya ule bintu vino waliwo omugagizi nga alieyo nga wagira bukoli vula ile waba omugagizi nga alieyo nga wagira bukoli vula ile ayo nga wagira mwembi muniru echo chanda gulo so watumatuwe gete tuafule bintu vyombi tutido wagira muniru nga iwo alieyo wena nga wagira muniru marogete kuwagira bukoli vula ile muide vanchi chendi kuwa suviza nti bukoli vula ile waboringi ilo kufa kuwa kubibene avanzo kufa kuwa na kupembele ya solo paka kwe renene esabata hidi nga nabasinga buti obecho ikiriza obo utakana obo buza abafuadi obo buza avaga veni vajidao kubela vajidao kusalao.
1: Yes abo
0: elege batia nga waliku kubabona na bafuagyo kuida kulingira wano kukopa maliku babatia.
1: Kale manager akakwenda kereze
0: ngoka ikunerekerezo kuna kuno rwaifu.
1: Yes ebo
0: nibara kutangaza ekintu kino tutiemeno bwegendereza ngani kwa nanchi biso kumpego ediyo abali kuvanga yo baida na bakwenda kuido gula bukoli bulaire bukoli bulaire nga grupu ya bukoli bulaire.
1: Yes abo
0: omwembi wa muva mweta muniru omukulu ayo DJ Fuantu wovwa ngo kwetwa ndiko na bukoli bulaire ndiko na ka abaide
1: bamukuwa
0: bamukuwa
2: ngai chali yabusesa
0: wayi chulira era ngai chali yabusesa wakoti kafuri yendi kulachi
2: yendi kwenda
0: era yaida
2: era wotu sa era wotu saba yaku
0: muniru yavwa muchi
2: at era wotu saba yakuti tukuga yakuti
0: wayi chulira
2: era nze tizimba mutima kubandi diti ni nze nde banange mbako banti mwide tubegalala manager chali kuinonola kwecho
0: oiche ulira
1: nesebo
0: era cheni kuna bakakasa nti omuntu naye nali ndo kugula bukoli bulaire DJ Fanta oyini namba ya manager waiswa if omuntu naye nati oyenda bukoli bwe togula mwembi Ojo kukulo mwembi buli muntu aba ni programu de iwe wotule sendo patana ni muniru natakuwa mbaile mulinde kusidi ojo patana ni muniru natida kumukulo na mbaile nojo kufuwe mbutidi okwenda kama muniru tuna tukulinza mkoti kwa ifu muniru tapata na mukulo kwa bukoli vula ide
1: manager na apatana
0: muniru tumukati mula kuhiku mene hiviri walikuja kwe mba na mungalwe
1: yaba ongaidi
0: yaba ungaiti waichi ulira
1: ye manager
0: sari ya bando abe kujenga wabesevi sevi gambo vitu kuulidanga tv tufu
1: yezebo
0: ifuyo mwembi wabukoli vula ide tapata na mukoro wabukoli vula ide iya muniru apata na mukoro gungoli mwetoti ndino mukoro gwangedo nembele yene mbo ibiri kufidongo
1: tiku mba ide kale manager
0: yezebo
1: kai tuyanze
0: kensembia yo nevaza manager mkani baba we pale
1: yeso
0: otwere yavembia abo bulibofa no ta chintu ngecho no muntu ena mungala side ye laba itasa kuidanga DJ Fanta alino mukolo ebugwe lieno
1: yeso
0: aso kida ya tulen kuita ya njirawo
1: bwe kiri
0: aba ila uliranga munilunga moyo mulwembo ba muzalinga mula mundeka aja kuida kuwa tani muniru chedi bakakasa nichi
1: Bachiri.
0: Ifotuwa kuwa mbaide nituri mbaide ndi munga gizi ino nga tuwembanga no mugenzi nga tumana tuwa hila utupanaje omukulu kuguwa tuwele numa tuwagaji ya tuwaka tumana tuwa wele omufuyo ayo tufu mito kwe mba tutia mga omufuyo guwa hile huo sana sana putibu nabu nabari uwa ikuzimba omufuyo kukuta kumunira inga yesa naliku wangu kuba singa echo nibe bachidi
1: echi sembayo
0: nku ngaba tubona bona abe bugende abe kamuli abe ruguka abe mayuge abe bukoli abo bugwe bitutamwira bunga muri babugwe linga mwagira bukoli bulaide eh ino no kusenga beno
1: mujya munene nte
0: nga musenga ni ifwe nga bino mutima gwa bukoli bulaide baba muvweyo abe chiguru ye tuli kuideje na mungalwe mwana muvweyo abe kaliro mwide mvole mbukoli vile nichi waba naenda wasoke basale wempa kedo kukuva okutaka nyamu iche muna enda chona chona mwide mwili disiko ajuli kuidaka binampi yaka DJ Fanta
2: abati nka hile doba hilo hidi
1: buti echi sembayo
0: yeso
1: bwabu nata kuncho nga musembi nga timu wangu hile chicho sawa manager Morgan ya bako lele
0: ajini chino chino chino chivoseza Morgan nga wei so ya rova aye nganze chendi dinti oyenda katono yenene mukusemba ngo jiro kula emeza no kivau era chenjo saba meja magani ngikobe chigamu
1: wemba musembye ngabukoli bulaire sembye
3: yesebo
0: chenikwendo mukobera
3: yesebo
0: chendi dinti foto ja kuwangula musano aye singa bana ifu banabe banavu nga fadi yakoze bubi
3: yesebo
0: oba nikaba kuba fulia weka transport ba korola kuba kendi
3: fadi nja kuba nayo oloko biri
0: ntumira ku muganda wange Yakubo Kasacha yito betu likutambana yitu alemererwa na atumira ku muchaga wange ye nembe ajaye mutintufu aye katusabe katola tujo tukolo na kolwo nga tuli muzuri
1: kale sebo
0: na atumira ku muganda wange Suli nanje abukoli bulaire kuba mu yenembe etinunji sebo bulu bayi buli kutu nigali gaba abukoli bulaire
2: ah kulira security
0: aye nga tusabe yo security katusabe katonda munige
1: kale
2: Ondi ziza yo kabiri kumuzindalo tujye
1: Benino lwemba lwendi kwendo tukubira mu kulwa mbeere wano me male olwalero manager Morgan alutuwele tuwe kiri
2: alulimu
1: alutu atofayo
2: nsiri
1: ndiko nosoko bana amuniru kwetuli kuogera ku iwe wena wena oli ulirisa ngokoti ene madendi uliranga dizira mumbeire diri mumbeire edindi
2: ayo mulembe gwetulimu
1: eh otegeje ndwecho so ni kwenda afuna kwa nolwemba lwa muniru olwembeire manager mogona ulire kuko musadono kali kumuchi ngali kumbeire kwene kwene kwene kwene kwene ngali jiweguza
2: si bamukulira
1: eh so ni unolwemba balweta obwavu
2: aha awotu kile aleka
1: ejo wejo wala ejo bolija weri jo wala
2: etio etio ahawe tujio kubao